mzazi wangu, kama unipendi nipende, unitenge kuyo nitula natorile wawo unene ule miruya. Mzazi wangu, kama unipendi nipende, unitenge kuyo nitula natorile wawo unene ule miruya.